0: kiribala azam pelle galizam olay
1: alang abyasya ngolo chu jindagi na thik mo
0: bru thagu dilase ngolo pari maduru ngala daju bhai na ho
1: thukka ke buddhi ngala chale pathwa mimmi pyara jiva ki